Serigne Touba neena na ngay seet fo tollu li la war sa digganteek nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow.

lu bare bare waxon na ne ku ko jël la yakunu shaqiyan bal yakunu ala khairin wa afiyatin mu'minan musliman muhsinan lol mi ci ihna wal adil ku ko jël do taxé di mukk te faw ci jamm ngay ne te di nga am iman di nga am islam di nga am ihsan jure waxon na itam ku ko jël dana am ma yakhbituhu bihi ghayruhu fi dunya wal akhirah dana am lo xamni kudul mom wala mu def ni mom dana ko ci ñe ci aduna ak ci al akhirah waxo na ne kuko jël faw dina dugg aljana te kenn duko hisab te kenn duko mbugati genn anam waxo na ne kuko jël yalla dina dox digëndem ak mbolem yu musibe yek balaaye yu bon yek yu nakari ak makarim yi nga xamne neexul yoy yep yalla dina dox digëndem ak ñom ci aduna ak ci al akhirah waxo na ne kuko jël setan duko jégué mukk du ko mëna jégué waxna ne ku ko jël dana jariñu ko xamni kudul ku def ni mom rek duñ ko gis ci mom dana jariñu ko xamni mom kesse mo koy am ak ku def ni mom kon lolu ay mbir la yo xamni ci wudu wala aji waye ñepp nak ñi nga xamni yu aji ci serigne bi ak nuñ ci mëna aji ci yeno xéet aji ñu waxon yépp amna lu bari yu leen señ bi rek yoy itam lay ñëk wax moy ci taxawu mutashawifay wax nañ am serigne limi jariñ ak li ci ne yoyé ni ko ñeneen ñi amé yeneen tariika yépp non la ko murdi am ba nopp ñom dañ wax né bo ci nekké am suñu borom wa an la istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma an ghadaqan manam bo saxé ci yoonu tariika bu mëna doon rek amna xéewal yu la cey fekk xéewal yoyé nak murdi dañ koy am né ko ñeneen ñi am yoyé lu melni al ardul jamaa'i masalan xam nga yowal xiyam dañ wax né boy wet ak sa borom amna ñoo xamni ñoom kesse ñoy and dem ci seen borom amna ñoo xamni mbolo la ñaan li yoonte bi wax ne ñoom lolu bari na lool amna ay sax yu koy tek rek waye amna ay yu wax ne yawma nad'u kullu unashin bi imamihim yawma nahshuru muttaqina ila ar-rahman wafdan ak bi demal yoonu day tekkal ne mbolo lañu andal dem ci sun borom fi kanam sun borom atalen ci seen kilima lool nak mudu soy wéré ñi wax né képp ko xamné am nga sëriñ bu baax ci sëriñ bobé lañ lay att lool waxi tasawuf la yo xamné bo xamul tasawuf mëno ko lijeul dama nga bayiko ñu dafa wër dara gënu ko wër itam ñun ci wax na sax né ñi jëm sawara amna ci ñoo xamné ay mbolo lañu def wax na ci hadith bi imam ahmad netli sayyidna abu

0: am ibnu khash fi jaamu yalla yenn yo xamni mom la nit ci tarixay joxe ñom ñu jël ko ci yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam biko joxe bu ak ci yow nga am ibnu khash wala yalla tek la nattu go xamni day reey ak ci bala yo xamni boko muñu muñu rafet mu genné la ci ashabu yam yobul ci al muqarrabuna loy ci xewal yoy la nga xamne ñepp ko bokk ci mbollem fu way mëna nek rek ci bir turuq yi sun borom xam nañ ne loolu xam nga ci alquran inna alladhina sabaqat lahum min al-hasan ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisa wa hum fi masahatin fushum khaliduna la yahzunuhum al-faza'u al-akbar yoy gis nañ ko bokku na ci yi nga xamne tam ñepp ko bokk ak fo mëna bokk ci tariixa moy nit ki buy dox ci tariixa bu mën di dox ci vitesse serignam lay dox yunusul ali sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ci hadith bi nga xamne amul shik ñepp ci depo ak wëram ne ko kayfa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim nit ko xamni bëgg na ay gaay waye mënta ag ci ñoom ci fi ak seeni jëf man lañu jëf mënu ko jëf seenu xelal gënu ci ag seenu mbax mënu ci ag yunte bi neen al mar'u ma'a man ahabba kep ko bëgg te bëgg gi wër ëlëk yeen ñaar lañu boole lolu motax ñom ñu jëlé ci ak yeneen hadith yu melni yoyu ñu jëlé ci lu melni hadith abu dharr al ghaffari bi nga xamne dafa wax yoonte bi ne ko ya rasulullah ar rajulu yuhibbu al qawma wa la yastati'u an ya'mala ka amalihim muneko anta ya abu dharr ma aman ahbabt ne ko waajo xamni da bëgg ay gaay te mënta jëf lañuy jëf ci lu baax yoonte bi ne ko ya abu dharr yow ak ñi nga bëgg yeenay and lolu nak ñom ñu dégg ci ne nit ki tam serignam insha allah taala buñ taxaliko djegu bu mu xeqi rek talibé bi dana tek tankam fofé loy tawfiq la jo xamni and ak serign ci la né bokku dañ tawfiq yoy itam moy ñom dañ lay wax né nit ki bu faato bu shogo ci tariixa bu mëna bok bu shogo faaw mu am wusul bu téré faatu dañ koy taxañal la ci la jox ko ko bu faatu nak mëna dox ba lepp dab ko ci yoon wi té ci dund bi lolu ñom it dañ ci tektalo rek istinaas ci nafsi ay bi sun borom waxane wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala allah wa kana allah ghafurur rahim kon yoy moy yi nga xamne ñepp ko bok murid bi ak kudul murid mu am nak yo xamni
1: ma xel ci emission bi just para rew wo fa nekke xam lu way war na la dimas lay am ci ngon wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wote ja Cheikh Mbacke Mog ak Abdou Ba Pape Demba ñoo kay amal fi ci Touba Italia. Osta Allah ki ba mon bi. Osta Allah
2: Li wajhi rahimin lam yasal khat

ñoo ñoo moom Touba abdin moo ci jiitu. Abd mooy jaam boo xam ne yàlla cheikh ko kenn nga xam day gëm yàlla bu wér, dégg nga, gëm rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, jaare lépp nag ci dégguk sëriñ bi ak gisinu sëriñ bi ak njàngalem sëriñ bi ak bëgguk sëriñ bi. Abdin, abd mooy ubudiya. Ubudiya mooy koo xam ni du yëg dara ci boom, mooy koo xam ni maanaam lu mu mën a am ci kaw suuf it du ko gis. Aduna mën na ci mën naa yor aduna li ci biiram, waaye du dugg ci xolam. Ubudiya ñoo ñi fi ne ñooy borom may yi moom dëgg-dëgg. Sun borom li muy maye ñi am ubudiya, fi ne tey sab dox loo sori sori ci dox bi, soo amul ubudiya dégg nga rasulillahi moom doo dajeeg moom, te lu bari doo ci àgg. Man ubudiya mooy li nga xam ne mooy tax, ndax sun borom gis nga abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min laduna ilman. Maanaam may yooyu kam koy may mooy xam-xam boobu nga xam ne koy sotti ci xoli gaa yi. Gis nga lam jiital mooy abdan min ibadina ubudiya. Da ngay nekk ab jaam bu sell boo xam da ngay nongu njaam gi, nongul sun borom, nongul rasulillahi, nongul sëriñ bi, te bañ a gis dara ci sa bopp. Di sëñ bay jeex daa wax ne fee jant bay fenke ak fee muy xaloo sooye ji yilif ko ak laxasu yelwaani laa yemale. Mag ñoom gi mos ñoo bëgg dara ci àdduna, àdduna ñorul leen woon. Sëñ Mat Lamine Gueye mu baax ma wax na ne mas naa dem ci dëkk di fa gën a ji. Sëñ Mat Lamine Gueye jëm mooy mu baax ma, mooy ki jàngal Cheikh Abdoul Khoudous mii, mooy borom Touba Gueye gi. Sëñ Mat Lamine Gueye ca mag ñi la, ay ku dëdd la woon nag. Moom dara wax ne àdduna moom àdduna lépp lu ma may ci boom dama ko gënee, waaye man muyuma ko dara ci sama bopp. Mas nay gane ji ab ci ab dëkk, ba mu demee moom xam nga li ci ëpp mbaam la daa war, am mbaam la yoroon moo xam moom lay war. Bu ma juumul ci netli bi ne booba daa romb ca dàgga ja fa nga xam ne fa la waa dëkk ba di wute pepp ngir man koo teral. Maanaam jigéen ña aaje ku leen jàppale, maanaam bagaan geeg la ñuy yor mu dem jëlal leen ko, yanul leen ko, yóbbu leen ko ci dëkk ba. Te sëñ bi lañuy ñoom xamuñu ne sëñ bi nga xam ne moom la ñuy waaj a ganale ak di waajal di ko toppatu xéwal yi moom moo leen romb di ngir booba lam sol ak woyof ga ngay nga. Maanaam ñoom mag ñi foofu lañ nekkoon, mos ñoo gis dara ci seen bopp. Loolu nag mooy ubudiya abd, kooku moo jiitu ci ñi dëkkee Touba. Touba li abdin murid. Murid nag mooy koo xam ne yàlla kese moo ko ñor, ndax ne ngërëmul yàlla lay sàkku ci lépp. Idil muridu laa yuridu abadan gayra rida rahmani. Wax suñ wax ne man wasful muridi tarkuhul irada. Maanaam murid mooy koo xam ne amatuk bëgg, lu may bëggug sëriñ bi rek. Maanaam yàlla yow mënoo jekk-jekk rek dem ca moom direct, yàlla dafa wut ay jaaruwaay. Gis nga ca alquran mu wax ne walaw annahum id zalamu anfusahum jaauka fastaghfarullaha wastaghfara lahum rasul jaauka. Xam nga loolu jërtoon ñuy maanaam jéggulu yàlla rek, mën ngaa toog fa nga toog def ko xam nga, waaye mën na ngeen ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon murid mooy koo xam ni gennuk bëgg la yam, muy bëgg suñ borom. Maa ngi lay seel ak bëggam ci bëggu suñ borom. Bëggu suñ borom na yow mënoo koo xam, ndax li ñuy wax ne muy bëggu suñ borom ci sa kanam daa bari, ngir yi daa bari, waxtaankat yi bari, oustaas yi bari. Léegi li nga def mooy seel ko ci bëggu sëñ bi rek. Sëñ bi moom bu la ne lii mooy bëggu suñ borom, jàppal ne loolu muy bëggu suñ borom. Loolu mooy jëriñ ab murid. Touba li abdin muridin sadiqin. Sadiq nag mooy ku dëggu. Dëggu mooy dëggu nag day feeñ ci wax ak ci jëf ak ci xaal. Bul wax mukk lu dëgg, bul ko jëf, waaye li ngay wane ci sa kaw itam na nekk lu dëggu ci yow. Bu mu nekk mukk loo xam ne da nga koy wane te nekkul ci yow. Sadiqin lahu moom bi xidmatin. Xidma doog a ñëw na. Xidma nag mooy koo xam ni maanaam lépp loo mën a defal nit wala ku dul nit bindeef rek loo ko mën a defal nga defal ko te doo ca séntu ak pay mbaa ak cant mbaa ku ko xam mbaa ku ko yëg. Loolu mooy xidma. Fi mu ne tey dayre bi boo seetloo am na ñoo xam ne ñëw nekk ca waañu wa. Xidma bi nag man dama xamul daa nee xam déet. Man li ma seetlu mooy maanaam dayre bi maanaam bëccëg gi bu ñu tasee kamel bi moom gars yëpp ko laaj ñoon ne mag ca liggéey ba xam liggéey bi dama xamul lu ca ne. Wala naa seet ba xam liggéey moom ñekkul lu ca ne xam naa ne. Ndax ñëpp dañ cee bëgg a féete, waaye xam nga ñëpp mënuñu fe ndax fi ne kamel bi ñu jàng ci xidma bi la bokk, ci liggéey bi la bokk. Xaside yi ñu jàng fi ne moo fi ne loolu ci xidma bi la bokk, waaye bëccëg gi xam nga doo gis kenn. Waaye xidma daal
moom ba tey maanaam murid bi faaw mu boole yi doo ko mën a dëkk Touba.

0: lu neew lu tor luma ci xam xawma azakay azakam yalla xamon rek lu mu doon dana la wax fonk sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu salli wa sallim fi abad alladhi ilayka khadaman habat sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi fil ali wa fil maali bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene ngi deglu radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci tuba milano ci micro bi sen bokum talibe ndongal ndongay kon ñu delsi rek dikte len li nga xamni moy nafilek tay gi di guddi ka aljuma manam kon alhamis yi ci guddi tañ doxale ko ci tere bu tradd bi di tere serigne soyim bakki ibn khadim rasul moy horudul hayni kon serigne bi wax na ni guddi tay gi di guddi ka aljuma ku ci meuna julli ñaari raka raka bu ci nek jang fatiha ak iza zulzilati fil ardi manam fuk yon ak jurom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bamel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alhamis guddi ku ci meuna julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak iza zulzilati fuk yon ak jurom neena suñu borom dana la mussel ci mbegulum bamel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu melo

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi am bekté di len dalal ci bir émission Darul Hasanat kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci radio Khassida online ci kaddu gi seen bokkum talibé ndongal ndongi Abdoulaye Diop ci xaralé gi Serigne Modou Mbaye Diam le koloko Cheikh Ibrahima ci centre de modulation bi ci Touba Genova ñoo ngi len di nuyu te di len ziar di len balwaq te di len balax di sakku ci yeen ñaan fassiyene delu ci li nga xamanteni rek moy tombe yi nga xamanteni mom lañ doon jangal muy tong bi sunu sang sunu serigne sunu yakar Cheikhul Khadim muy tombe yi nga xamanteni danako tombal ñi nga xamanteni ñom la jamalonte lon wayet di ci bayyi xel ñi nga xamanteni ño ci wara top kon ñaari ay bis ya ngeen ñu genn topone genn ñu jëlon ci tombe bo xamanteni bu yaatu la bu am solo la bo xamanteni wax deug ay émission mënu ko jéxal wayet rek ñu patchon ko mu doonon tombe bo xamanteni bu am solo la xana ma fateliko rek muy sunu sang sunu serigne cheikhul khadim waxon na ni yen ñi nga xamanteni aju ngeen ci man te yaakar ma aduna ak alakhirah ma ngi len di denk seen juroom yi buñ xam seen juroom ye newon na seeni wayjur buñ xam seeni ñakki teggin seeni senu njabot buñ xam senu nay seeni dekkendo buñ xam senu nakari deret seen juli juroom buñ xam seeni yite seen barabi liggey kay buñu xam seenuk tayel fan yeñu gennon nak ñu andonte ak suñu mbokki talibé suñu mbokki julit suñu xarit suñu wëlëré ki ci jëk di serigne Barbu Diop ci Touba Medjago ak serigne Morsila Taif ci Touba Stresa ci province bu Novara waye dalulon ci gan go xamanteni momet xam xamam maccion na jëm ci wax deug la viré li nga xamanteni mom ñepp mën nañ ci jarriñu julit ñepp mën nañ ci jarriñu muy Cheikh Amadou Gueye Ndiaye ci Dakar tay ji nak ma xeqat ko ak sama mbokum talibé sama xarit sama wëlëré dembu muy serigne Morsila Taif ci Touba Stresa ñu fassiyene dal ci bi nga xamanteni rek moy seen julli juroom buñ xam seen yité kon xamna limay def rek moy jox kaddu gi serigne Mor mu nuyo bu ko défé ñu dal ci li nga xamanteni moy solo émission bi muy fassiyene xol li nga xamanteni mom lañ mëna jangat ci lool li nga xamanteni sunu sang sunu serigne Cheikhul Khadim wax nako ni képp ku ko yaakar dal tay nga xamanteni aju nga ci mom te yaakar ak aduna ak alakhirah da nga fexé ba sey julli juroom buñ xam sey yité te waxi Cheikhul Khadim mom jëfé rek la laaj ndax it ku jëfé wutit safan rek ngay gis yalla na ci yalla mussel kun serigne Mor ma jox la kaddu gi rek gën yo
1: Seigne Ablaye ci
0: yare mu taxaba am bekk ci dalal gi ñuy dalal ci xatanat Seigne
1: Ablaye wa bismillah Seigne Mor ma ngi lay deg
0: ah wa ci dafa mel na am wa ñoo ngi lay deg bu baax baax
1: di am mbekk lo ñu waxtan ñi nga xamne ay waxtan ñu tom di ci wa yu am solo lol ah rek dañuy tam sant yalla di wax na inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'wati ila yawmiddin ni am bekte lol seigne ablaye ci wax da yalla dalal gi ni dal ci dalal hasanat di waxtane tombi serigne touba te mourid mom digal rek niko serigne touba waxon la taf'alu shay'an bi ghayri al-ithm fal ithm shartun fi qabul sha'ni lu ngeen man def rek na ngeen di digal ndigal ndax ndigal dañ ni tiabi la bu uppe du ubbi bu manke dim du ubbi kon dañ ci ñeeke rek li nga xamne yalla moko ci wax ci alquran muy julli juroom ndax julli juroom dafa feñ ci alquran juroom ben yon ak ben bo xolé alquran juroom ben fukki ci tib la julli feñ ci juroom ben fukki ak ben kon nga xamne melni nek ci bu nek rek julli feñ na fi ci alquran ba tegal kon ya dañu ñeeke rek sa nga xamne yalla ngi jox ci suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ñi nga xamne dañuy gëm xeybu dañuy taxawal julli te lañ leen di wërsegal ñu cey dépenser ñooñu de ñu ngi ci aw yu mag am foo xam ne ci yàlla mi ngi ciy waxaat suratul baqara ba tey naan wastainu bi sabri wa salaati wa innaha la kabiratun illa ala al khashi'in. Nee na na ngeen jëmbandikoo, na ngeen jàpp, na ngeen doyloo ci muñ ak julli, waaye nag nee na lu jafe la loolu ñuy ragal yàlla dëgg-dëgg ñooñu rek la loolu yomb. Loolu tim buñ xoolee ci waxtaanu Serigne Touba kere bi bind tudde ko tadawudu si xaar danañ ko jigit mu ne waalam bi ann salawatil xamsa faridatun xata an wuqita lafta. Nee na na nga xam yow julit bi yow murit bi na julli juróom daal farata la joo xam ni farata ci dëgg boo ko jàppee ne danañ la fegal ay lor. Nee na bi dikri wa sunnati wal ijmaa wa man yakun minha ala imtinaa. Nee na julli farata la ci alquran ak sunna ak ijmaa. Ijmaa mooy loo xam ne ci borom xam-xam yëpp d' accord nañ. Nee na képp koo xam ne bàyyi nga ko yax dan laha fa fuwakal murtadi fi lxukmi sadaabu jiiman addi. Nee na képp koo xam ne nii nag bañ ngaa julli dañ lay àttee comme àttee ku murtad. Nee na des na la tuubloo nag jiiman addi mooy ñett limu ñett comme bu fekkee ne julli gi day bëgg a jëgal ñu wax ne la jógal julli nga bañ. Bam dem ba ci kanam ñu waxaat la ko ba muy ñetti yoon dañ lay àtte ku murtad. xam dañ lay àtte moom la Serigne Touba wax ne fa in yatub yudrak wa in lam yatub taxtul ubi say fi sariatu nabi. kon nga xam da ko bañ a julli ñu julliloo ko mu bañ Serigne Touba nee na buñ ko tuubloo ñetti yoon nanguwuta tuub nanguwuta dellu ci lam nekkoon nee na dañ koy rey saria moo wax loolu dañ koy rey ci jaasi yonente bi mooy ci saria lañ koy rey. am na foo xam ci Serigne Touba mi ngi wax ci Jawharul Nafis naan wa xaafizan ala salaati annaha xayrul ibadati fi taasim sha'naha. Serigne Touba ne na nga sàmmoo julli te xam ne julli yëpp moo ci gën a màgg kon na nga ko màggal bu baax a baax. ah am na fu muy waxaat ne waxalam bi ana amil fahsaay ba mun kariñ tanha bila xafaay. Na nga xam ne julli daal day fekk lu bët ak lu ñaaw. loolu tim sax alquran moo ko wax ne inna salaata tanha amil fahsaay wal mun kariñ wala dikrullaahi akbaru wallahu yaalam ma tasnaun. loolu ci suratul ankabut na ko yàlla wax ne na julli day fekk yu bon ak yu ñaaw. yàlla nag moo gën a màgg loolu yàlla tim lu gën def xam na ko. kon suñ Ablaye ñu joxaat la ligne bi ba ci kanam jërëjëf alhamdulilah.
0: waa kay jërëjëf Serigne Mor. kon ma fàttali mbokki julit mbokki taalibi léeg ni yéen a ngi ci émission Daru Fasanaat. tey jii ñuy jàngat benn ci tomb yi nga xamante ni sunu sang sunu Serigne Cheikh Khadim waxoon na ko ni képp koo xamante ni yaakaar na ko àdduna ak alaxira daal na fexe ba ay julliy juróom bu mu xam ay yitteem. loolu nag la ñuy jàngat ànd jeeg sama mbokkum taalibi sama xarit Serigne Mor si la ci Touba Treza ci province bu Nord. waaw xam naa Serigne Mor, kon xam naa bu mu jugee ci loolu rek wax dëgg ndax loolu wax ju leer la, wax ju sell la, wax ju ñëpp mën a jëriñoo la. buñ xoolee ci taarix mel na ni lépp loo xamante ni suñu borom da ko daan yut sallallahu taala alayhi wa sallam dafa mel ni ci Seydina Jibril la ko daan jaarale. waaye buñ xoolee ci taarix mel na ni julli moom ba mu defee li ñuy wax Laylatul Mihraj dafa mel ni ba foofa, maanaam dañ koo woo ba foofa dog koo terale julli juróom. mu mel ni kon am na beneen gis-gis boo xamante ni war na ci mën a am, boo xamante ni wax dëgg ñun ñëpp war nañ war a mën a bàyyi xel. loolu it lan nga ci mën a dolli?
1: Jërëjëf Serigne Ablaye. ndax loolu sax mooy lu am solo. ndax julli ni ko yàlla waxee comme ni nga ko waxee rek noonu la ci Laylatul Isra wal Mi'raj bi nga xamee ne Seydina Jibril moo ñëw ànd ak alburaq yóbbu yonente bi pour mu dem ci boromam. dafa dem ba am na koo xam ne nag mu yàpp moom fa awha ila abdihi ma awha. loola lu rëy la. Jibril Seydina Jibril alayhi salaam dafa am foo xam ne fa la yem. foofu nag fa mu yem nag ba yonente bi jàllee ci yàlla nag la ko jox boobu julliy juróom. kon julliy juróom dafa doon mbir moo xam ne ni bokk dëgg loo xam ne ni dañoo yebal am moo ci la ne ko demal jox dañu Abdoulaye dara. moom yàlla ci boppam moo ko jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. muy mbir moo xam ne nii nag lu rëy rëy loo xam ne nii Serigne Touba wax na ci loo bare bari loo xam ne nii waxi Serigne Touba yi rek doy na sëkk ñu mën cee yem Serigne Ablaye. ndax buñ seetee wax na ci ni ñu koy teewloo, ni ñu ko war a teewloo, ni ñu ko war a teeyloo. doo ko ëppal, doo ko wàññil. ndax am na fu Serigne Touba di wax naan am na ñoo xam ne nii xoo loolu mi ngi koy wax ci Ilhamu Salaam fi Zabdi an diinil Islam. mu ne am na ci ñoo xam ne wa minhumul muqillu bi salaati bi suraatin fi kulli ma awqaati. am na ñoo xam ne nii sax julli gi dañ koy yàkkam si lool loola baaxut. te ci bu ko gaawal tol neena daraw ay suma salatu tahduru mutaqilan kamithli dikin yanqulu neena dang koy gis sa bu ne julli jot na rek day gaawal lol rek bëgg rek mel lo xam dañuy bëgg rek éliminer ko mu jeex comme ni ak jekk ni muy foré chop chop chop rek mu daali gaaw jeex nonu baaxul julli dañ ko wara kewlu dañ ci waawone waylun liman la yahduru alqalba lada salati illa ajli rizqin fuqida neena alkena ñeel na ko xamni ni bu julli téwé do téwal sa xol ndax di xalaat mbirum aduna ngir wërseuk rek mo xam dam ko ñakkon wala lo xamni dum ko bëgg mut neena amna fu muy waxat ci señ tuwa nan wuru fama sala qabila alwaqti fa baa bi dhanbi wa kullu maqti moy lima waxon ci commandement bi ne ci ndax yalla mo ne inna salata kana ala almu'minina kitaban mawquta julli dako wutal ak heure do no ne dam koy anticiper wala dam koy retarder señ tuwa mu ne neena amna ko xamni ni day ñëkk julli ga julli ga ci da ko mu jot ko bu ko defé nak da ngay am bakkar ci lola neena amna ko xamni wal ba'du li taqiri alawqati khat yaru iblisul abati boko mu jele tim yeexal ko lol tim iblis mo lay xej jeumele ci ay alkan neena da ngay gis nak da ngay gis ño xamni ni julli ci li nga waxon dañ julli dañ ko wara fonk di ci señ tuwa wax mu ne tara'u yastakhilu bil khatami atayfut al waqt bit tamami neena da ngay gis muy nek di yitewo mbirum aduna bo xti wi rombu du ko matal sax neena suma yusalli ba'du wa yumna min rahmatillahi wala yantafi'u bu ko defee day nek di ligenti dara di ligenti mbiri aduna bu julli garaw ko bu ko defee mu doora julli nag bu ko defee yàlla soril ko yërmandeen yàlla ci yàlla musal dañ ci waa sax nee na wax na fii ne qultu munabbi an lahum ya qawmi intabihu min sakarati nawmi nee na mi ngi wax ci ilhamu salaam boobu naan man de maa ngi leen di wax yéen sama nit yéen samay taalibe kon na ngeen yow de ci mandeteem aji ngelaw xam nga lii kon lu rëy lay rek mandete ba pare dusaat ci ngelaw mandete lu doy waar lu soo xam ne boo nekk bu pare mu boolewaat ci ngelaw kon da koo gën a fett la kon julli ngir la moo xam ni fa ko sëñ Touba teg ab murit moom waru koo tàggane ci benn ci ndax bu ñu xoolee ci histoire bi nga xamee ne sëñ Touba ci ko yóbbu ci géej gi gis ngeen ba wax tuwa julli ba jotee ba daruuri ba moxtaar ba jàll ba daruuri barak gi dafa jaayante ak boroomam daal di sànni der ba ci géej ga yàlla indil ko Touba sa te loola yëkkawru ko woon waaye xam na julli lam son ndax yàlla moo ne inna salata kana ala almu'minina kitaban mawquta nee na julli dafa doon loo xam ni munta ñàkk da ko wutal aw waxtu waaye ñun nasaraan yi wala ñeneen topp mbirum àdduna te loolu sëñ Touba ni wax na ci naan laa taxsibul majuusa wal nasara si waa usaara xetti wal xuyaara nee na bu leen jàpp daal majuus yi wala nasaraan yi ludut ne ay prisonnier dong lañ prisonnier ak kër ak ñu jeng dong lañ ñoo ñu kon bul jàpp tubaab bii dafa am wala daf julli wala majuus bii amul julli del sigit nga lim am nee na ñu dañ ay prisonnier dong lañ sëñ Touba wax loolu kon sëñ Ablaye ñu ngi lay joxaat sigi ba kàddu bi ñëwaat ñu ngi sant ak gërëm
0: jërëjëf Serigne Mor wax dëgg loolu rafet na sell na li may wax rek nit ñëpp war na wax dëgg yàlla war na cee mën a jëriñu te it li may wax sëñ bi bu ngeen déggee képp koy wax na ngeen teewlu dégle ko wax dëgg ak xel bañ ko dégloo xol bul jàppin rek sëñ Mor sell rek mooy wax waaye nga jàpp ne ku laabir la koo xamante ni ku bëgg ñëpp baax rek mooy wax ba nga war wax dëgg yàlla war ngaa xool li nga xamante ni moo la ci jëriñ te it kii wax da nga war a xool ndax intérêt boppam rek moo war a tax muy wax wala déet wala ñëpp moo tax ñuy jëriñu ndax wax dëgg yàlla kenn ku ne waroon ngaa mën a beru ci sa suruq def la nga def di def la nga digal waaye bis boo xamante ni yaa ngi laabire say mbokki julli say mbokki taalibe loolu luñ war a bàyyi xel la luñ war a yaatal la luñ war a ubbi suñuy xol la war koo mën a taataan ngir wax dëgg yàlla ndox moo xamante ni mu sell mu ñëpp mën a jëriñu waaye xanaa li may fàttali rek mooy sallallahu taala alai sallam waxoon na ni salatul azamu ibadat maanaam julli dafa bokk ci li nga xamante ni mooy jaamu yàlla yi nga xam ne moo gën a màgg ndax it julli buñ ko xoolee donte julli rek maanaam ni ñu koy defee rek waaye jaamu yàlla yépp dañoo daje ci biir julli nga xam ni julli kon mi ngi ci biir ndax mooy ruko yi ngay def mooy kabbar bi ngay def mooy sujud yi ngay def mooy ni nga koy taxawalee li ci war maanaam farate ak sunna yépp nga respecte ko loolu julli la waaye buñ duggee ba ci biir it azaka natt azaka mi ngi ci biir julli ndax sa yaram yi fi nga kàbbaree ba fi nga sëlmale ne nga momatoo ci dara te azaka alali suñ borom la moom moo koy joxloo ku ko neex ak ña ko yelloo kon jox nga sa yaram yi suñu borom nee nga ko adduna dootuma ci xalaat dara fii ma nekk dootuma ci xalaat dara waaye yow fi nga nekk rek mooy heure boo kàbbaree fa nga tàmbalee mën a calculer fa nga tàmbalee mën a xool maanaam salaire bi kañ lay dugg yooyu yëpp war na ko war a mën a moytu waaye julli ba tey koor a ngi ci ndax fi ngay jullee fi ngay kàbbaree ba bi ngay sëlmal lekk du fi dox naan du fi dox sa yaram it dara loo xamante ni welif na yermandi suñ borom doko ci xol te yaangi ni makka djublu penku waye batay julli aj makka ngi ci ndax kaaba gi nga dëgmal xamni du sax barab bi nga xamanteni suñ borom fa ne waye mom moy baytul haram nga xamni moy suñu qibla nga xamni kon ñay aj ñepp ñanga fa ni ngay wër fofé nek bobé yow nga djublu fa lolit mi ngi ci biir julli waye liñ gis rek moy ñu ci bari dañ ko sax ñi bari li seigne mor wax legi rek danaka dañ koy anguro te buñ koy defit danaka duñ ko selal ndax amna ci ño xamanteni wax deug yalla buñ julle ba selman dootu ñu xam sax bo leen non farata yi fum tollu ak lañ mo ci sunna duñ ko mëna xam te serigne touba miñ la koy fegulo miñ la koy jangal dila xamal ni dal kep ko xamanteni julli nga ma nopi ba selmal te li ci farata lu ci sunna xamoko neena waxuma la amo julli waye da nga far toñ ca bop ndax toñ ca bop yesu def bakkar ndax suñu borom mënoko takal kon seigne mor lori lan lañ ci mëna son ñu sun mo suñu morom talibé yi ban mu gëna mëna farlu gëna mëna bayyi xel lori
1: jërëgë sëñ Abdoulaye ñi ngi gëna wax lolu li nga wax rek fofu lay daal di ñëw sax ci sour nga xamné moy sourate nisa yalla bu ñëw naan ñal munafiqina yukhadi'un allaha wa huwa khadi'uhum wa idha khamu ila salati khamu kudala yura'una an-nas wa la yadhkuruna allaha illa qalilan neena nafiqi dañu yaakaane dañuy nax yalla waye yalla ci bopum mo leen nax sax bu joggé sax di julli dañuy jup tayé lool di ngistal ci nit ñi te duñ tudd yalla lolu lu neewa neew lola kon ay bi bir la mo xamni seigne ablay ku nek war nga ci xalat sa bop ne nga xamne buñ julli taxawé wala lu man doon buñ ko wodé dang koy def né ray melé dang koy def ni rek mais dang ca amul ba tax nga koy def waye doko def ak selal ñu né yalla néna dañuy melni ñuy nax nit ñi waye seen bop lañuy nax té yalla ñu yaakaar dañu yaakaar dañuy nax yalla waye yalla ci bop dañu leen nax amna fo xamni din yalla mi ngi wax naan suratul maida inma yuridu shaytana an yuhiya baynakum al adawata wal baghda bil khamr wal maisari wa yasuddukum an dhikrillahi wa an salati wal antum muntahuna shaytan dafa bari dol yalla ci yalla mudal yalla neena shaytan day fexe ba duggal ci yeen ak nono ak bu bañante ci sangara ak kar ak terelen tuddi yalla ak julli kon kepp ko xamne ni do julli dala wor na shaytan ak julli shaytan mi ngi lay dugg da nga musul daytaane ci loolu yalla ne ndax man ngeena bayyi loolu ndax man ngeena bayyi lim leen di tere loola mbir la mo xamne ni mo julit bu nek war na ke bayyi xel da nga ñewaat ci benen bi doora ñew ci nga xamne yeenent bi wax na ko ci julli ci sourate tawba la wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una allaha wa rasulahu ulaika sayarhamullah neena julit goor yi ak julit way gëm yu goor yi ak way gëm yu jigeen yi ñoom de ñepp ay mbokk lañ ci dañuy diglé lu baax di téré lu bon di taxawal julli di joxé ataka di top yalla ak yoonent bi ñoñu de yalla dañ leen yërem yaaka na yërmé né yalla ci bu nekk soxla Seigne Abdoulaye kon loola ay bi rek doyna sëkk ci waxtaan yi ci julli li ci yalla wax li nga doon wax ci wax da yaa dimbalé té loolu lepp julli la ndax gis nañ né yalla danaka fu mu wax waxi mu salata rek wax na ko at zakata ndax lima la waxawon ne julli ñew na ci alquran juroom ben yoon ak ben yo xamni ñew nako baax julli rek ñew nako ci zakat ci ataka ñew na ci xaj bi lu mat fanwer yoon yo xamni ba bu yalla waxe waxi mu salata tek na ci wat zakat kon loolu mbir la mo xamni ni yalla mo xam lu tax mu def ko dañuy ñew rek li nga xamni yoon ci wax nako dim sallallahu alaihi wasallam mu wax ne rasul amri al islam wa umuduhu as salat wa zarwa tanami al jihad fi sabilillah dañ ko yeralti program neena bop mbir mi moy l'islam waye kenn yu moy julli yakarna ab sabar nak seigne ablay bo amu ci kenn yakarna don du bax de ak lu kawé kawé day xey xey rek mu taaru lolou kon bu nek war nga xamne wa umudu salat kenn mbir yi kenn lu man di don kenn tabax moy julli kon ku baye julli baye nga lepp yeralti program neena bayna rajul wa bayna al-kufri tarku salat neena ci gëtt ci ab julit ak yebar niñ koy xamne moy baye julli neena ku baye julli baye nga diine yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ko waxe tim amna ko xat da ko laaj ne ko ayyul an ayyul a'mal afdal da ñew jëndi bi ne ko ndax dama lay laaj ban ci jëf gi mo gëna mag ci yalla mu ne ko as-salatu fi waqtiha salat li waqtiha julli ci waxtom mo gëna mag kon lolu señ ablay talibi bu nek war nga ko bayyi xel xamna julli dal yemul tak dara te señ ci wadi wax na ko tim bi maghalahu niran ak mafatihul jinan neena fala takun muakhira salati an waqtiha bi khayri udrin yati neena bul yeex julli señ ci wadi neena bul nek di yeex julli ci loolu ngant lo xamni daf la ñewal kon lima waxon ne inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta dañ ci waati loolu la wax neena bu yeexu julli mu loolu lo xamni ni rek da nga ñak pexé lool wala ngantam la motax nga yeex ko def waye kitab rek da boko da bu ci tey rek boko mané da koy jog def te señ ci waati wax neena kul man baya ilman bi sunan wa bi faraidin wa yarsil minan era kep ko xamni ci moy lolu nga don wax farata yek sunna yi dañ ko wara xam bu baaxa baax señ ci ba neena kep ko xamni ni reeral nga xam xam xamé sunna xamé farata yi neena ko wosu dalali wal iddari kita un ci xamu ci dalali koko day reer bu pare di reeral yalla ci yalla musal yalla ci feul dina fay ci mom kon lola señ ablay mbir la mo xamni ni ku nek rawatina talibi war na ci baye xel bu baaxa baax ak señ touba julli lam ko yaral kon mourid bu nek war na ci ndox war na ci jëf lu mën ak lu mën lepp jërëjëf señ ablay
0: ak da jërëjëf señ mor danaka sax sama technicien ngi may xamal ni waxtu yi mi ngi gëna gatt xana fatali rek li nga xamanteni mom lañuy jàng tay muy sunu sang sunu señ sunu yaakar cheikh al khadim wax na ni ñun ñi nga xamanteni ñoo aji ñom ñu ci mom dal tay yaakar ko aduna ak al akhirah nañ fexé ba suñu julli juroom buñ xam suñu yité waye lima gis dal serigne mor moy nit ñi bayi nañ xel ci yité jamono ji nit ñi bayi nañ xel ci kom kom aduna bi ba kep ko ci xamanteni jëflante nak nit bu ko naxé lenn ci manam ap piscine sax da na ko xam waye li nga xamanteni dal mo jëm ci julli ak yu sew yi ci am yépp way fal nañ ko doyil nañ ko dañ gis ni julli wax deug yalla dañ ni moy dana sel ap xol te yomal khiyamet julli lañu jëg xol bu baxé lepp bax waye bu yéssé rek mari lay tal li ci dess kenn duko xol nga gis ci bir fatiya ji ñi jang nga xamni kenn ku ne wax deug bis bu jot yaangi bamtu danaka ñaar yoon budé julli ñaari rakala wala ñett wala ñent yoon ci bir julli gi muy ihdina siratal mustaqim muy lo xamanteni wax deug ginnaw dafa wara jubal nit dafa wara jubal xolub doomu adama dafa wara selal xolub doomu adama yow bis bu jot nga bamtu ko te mëno jup kon japp na war nga set sa bop war setit li nga xamanteni non ngay defa julli gi ndax suñ borom moni ñaan leen ma may leen te toujours yaangi dekk diko ñaan bo mënta jup rek jappal ni wax deug da nga deung tayit war nga set say comportement war nga set li nga xamanteni mom ngay defalante ak doomu adama yi ndax ihdina siratal mustaqim bis bu jot nga bamtu ko te mëno jup ci moy nga dekk wax deug war nga set li nga xamanteni mo dox sa digg suñ borom war nga dox li nga xam xol li nga xamni mo dox it sa digënté ak sa moromi julli sa moromi doomi adama kon suñ mo rek xamna dama lay jox cadeau yi nga taggo ndax suma technicien mi may xamal ni wax deug waxtu xawna gatt xamna ñu ki rek joxe benen dox dajje rek ci benen tombe inshallah
1: gëna jël señ Ablay tax nañ bu baaxa baax ñi ngi koy wax deug yalla bëgg ci ligéeyal Serigne Touba ndax lool rek mo am solo yalla ñu ko Serigne Touba nangul xana di wax rek ne julli dafa nek bir mo xamni mu reey la ndax xamnañ ne ci jamono yeralti bi sallallahu alayhi wasallam da bu Musa am ay problème yu séré ba nga xam dañu sonn wala ñu dem ba tiit yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dara Bilal noddal ci julli ndax ñu fex kon loola moy li ñu wax yalla waxon ne julli de day fek ay ak musiba kon ko xamni ni yaangi nek ci ay musiba tay julli wala kon julli ga xeyna ni ngui koy def baaxul wala amul ci tewlu ñi ngi am ndëkk lool wax dëgg yàlla di siyaare suñu mbokk sëñ Mbar bu Diop wax dëgg yàlla ci taxawaayam boo xam ni rafet na ak Cheikh Ahmadou Ndiaye bi nekk Sénégal moom ku ñuy jàppale la ci émission yi wax dëgg yàlla daaru xatanaat nag jàmmu la kon la wax dëgg yàlla lu rafet la ñu rafet ñëpp ñoo ko bokk ñi bëgg lu rafet kon sëñ Abdoulaye ñu ngi lay ñaanal wax dëgg yàlla li nga ci bëgg li ci bëgg ñun ñëpp yàlla defal ñu ci lañ kawe suñ jot moy liggéeyal señ Touba te señ Touba nangul ñu ci liggéey ci moom jërëjëf señ Ablaye jazakumullah khairan jazaa
0: ak za jërëjëf Serigne Mor wax dëgg sant nañ la bu baax a baax di santit wax dëgg li nga xamante ni mooy sa disponibilité di santit sa pëstëf wax dëgg xanaa rek def li nga xamante ni moo war diggante jullit ak moromam diggante taalibe ak moromam mooy ñaanal la rek jàmm ñaanal la wér ñaanal la tawféex ñaanal la taalibe gu nangu ndax it nii ñu lay soññ rek bu heure bu ñu la fëggee rek yow say buntu tëjoo ko heure bu ñu la fëggee rek da nga naan bismillah loolu wax dëgg ak jekki la goo xam ne ñoo ngi ñaan suñu borom defal la ci tawféex ko kawe sak njort xanaa di fàttali tomb bi nga xamante ni rek moom la doon jàngat ci Darul Hasanaat muy sunu sang sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikh Ahmadou Khadim wax na ni ñun ñi nga xamante ni ñoo ko yaakaar nag al akhira nañ fexe ba suñu juróom yi buñ xam suñu juróom yee tey jii nag ñu doon jàngat benn tomb bi nga xamante ni ñu ngi woon ci diggal bi muy seen julli juróom na ngeen fexe ba buñ xam seen yitte xanaa li may def rek mooy beral ab nuyo akub ziar Cheikh Sidil Mukhtar di ko ñaanal suñu borom yokk fanam ak wéram di ñaanal talibé yépp di ziaré mbokki talibé yépp di leen bal wax di leen xamal ni lepp lu ci jup ngeen xamni hada rahmatu min rabbi rek la lu ci dëngit ngeen xamni suñu maté di rek la waye suñu yéné romono lolu kon ñongi leen jox dox de benen ki rek ci émission daru khasanat di leen ñaanal jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

li matta def moy po du may aduna du may alakhirah li epp def moy li sa borom téré day may safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma mu ne ko waw mu ne ko moy xam nga ne atep shaytané la mu ne ko waw serigne bi ne ko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam mu ne ko man kay xawma darra mbacke serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france jëm ci ci rew mi lu ne dana ko yor dana yap ay waliyu ak say say ak yefer ak um ñallu ak téré alquran ak lenen waye lu ne ci bir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ku yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dadi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku kay jaamu bëgg na kuy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ku tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lool waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool bañ na kuy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ku dis lool waye aji xam ju dis la gëna bañ serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa innama likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al-ghururi la amru rabbi as'abul humuri as'abul umuri serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añare nek ci ndiem aji jom la dina ñokket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defena lemu limu bëgg da la ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am dal dina def deun ab dir ne basiru mu ne ko mbacke lo ko sa borom ba koy leggeyal jomaluma ko waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo dagge mu sax ñaar fuk juroom ñatt yi serigne bi don laaj juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla len yalla geureum yalla geureum sun borom nak ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu ba ko jox muneko lolou ngay beug genné matuko ndax rombo fagn ko don laaje muneko ahakay muneko koku koy laaj ak kako koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fayalqa mihna serigne mustapha gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu dalina laaj fu seen allu wa tollu fekk boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustapha gey bind ñenti kamil mu ne len yene ngi melne borom baq jege na ndox dal nam xel waye mu ne su ca naan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu xaar ak balu nuruna waye dara nga ci digënté ba bañ bindé ay kamil yépp ko sëriñ bi mu ne leen wol leen ma abdurrahman ñu ñew darul alimul khabir

ñew sëriñ bi téyé ko fa ñetti fan diko bernde ba bis mu tangalal ko ataya nako dama la ko fayé ataya jojé mala tangal lon faté ko suukar bam koy yewi bamuy dem mu ne ko ana gonayima babu yama fa yabalon muñ def mu ne ko yar bi sotina alluway sotina sëriñ bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi sëriñ bi radiyallahu anhu ci waluk faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci sëriñ Touba khadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu alwam tollu mu wax ko ko mu ne ko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale andak sëriñ Aliou Touré ñew ci sëriñ bi radiyallahu anhu biñ nuyo sëriñ bi ne ko Aliou fan yi ma don degg sa jagaal lu mu nuru won mu ne ko biiru tagni sëriñ bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul sëriñ bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub diir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko sëriñ bi sëriñ bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko ubbu kawé ne ko ma jam ngam mu ne ko jam rek sëriñ bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet sëriñ bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn la ko jam bi di ama mu ne ko dedet sëriñ bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind nit ak ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabé diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu ne ko dedet mu ne ko nango liggéey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne sëriñ Touba khadallahu lahu makhtar lahu digelon nako muy baña nan doxum kesse ak lum ko meuna bolel waxi sëriñ bi ci ñak solo aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ñe ñu jamono nak sëriñ Touba qadallahu lahu makhtar lahu ko xamne bam tawate fatu day yonne ñetti témèr ci sëriñ bi nako sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yaakar sëriñ bi wax ndaw la ne ko duma ko gis saka diko laal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamuul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko lendamalé da nga fa dugg jafiyunu sëriñ Touba radiyallahu anhu lasu amilu li salama yurdi rabb as-samawati wa rabb al-ardh jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan sëriñ Touba khadallahu la makhtar lahu sëriñ bi wa sëriñ ibra sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njamur sëriñ bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa kër nga teral ko te fekkon sëriñ ibra sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid Touba bi masna ñoo ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci kër sëriñ Touba qadallahu lahu makhtar lahu wa kër gep daw ñew fi mom sëriñ bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew sëriñ bi ne leen ñi ñoom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñoom sëriñ Touba qadallahu lahu makhtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jelat te mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qus min allah amna goné gu ñew amna goné gu massa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day mel na ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun ñun dañu fawul fawulun wattaayu serigne bi ya bani adam qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu daama sol dara lele tek ci ay xaftaan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena
ni nga xamé né kenn xami wu mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yowmal qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tijju mu dugg mu tejj nestout ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tijju ma dugg mu tejj nonu nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara ken duma mëna xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey ba melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne kuma liggeyal li dina la ko añale bima liggeyale yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci djublu maneko dama xamne lo may jam te jaare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jomboko nangu bu ëllëgé sa borom daldi may delosi ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may leggeyal yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam gërem ma nema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may nga ma aljana munema lewna la na jangoroy bañ maneko kon joxna la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtaan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogo dess nako waye gennaw dess nako hadiya dess na lako dencal bisub jariñu ba sa ciobare rek ci sunu borom tuwa waxe serign bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko wa hab liman qadamani ihsana malakan aw mastoran aw insana serign touba qadallahu lahu mahtar lahu nana sunu borom du bindif bay am jikko waye am may melo bokko na ca melo yoyé nakare liggeyal ak nexa liggeyal ndax bo djublo ci liggeyal ko day melne neko ci dara dula ne li la lay fayé dula ne fi la lay fayé dula ne waxtu sangam la lay fay melaw nexa liggeyal wi moy sa su djublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dadi ne yeen ñi seeni bay ñoko don liggeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna togu lahub lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu moski tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu bim nekké jolof mam cheikh antamas nako setsi muy def sa su ngone joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem seti tol yi ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbane kenn ki nek ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nek ci fi suuf di felet bi serigne bi tolok ñom taxaw tuti daldi dem waye waxul dara bam delse daldi wo mam cheikh anta neko dama beggona waxtaan ak yow ci liggeyel ma neko ben mourid bu xey liggeyel ma ngir yalla ba ngone jot liggeyem bobé pesse nañ ko ak liggeyu borom xam xam bu liggeyel yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeyu mourid ba wat ko bu len sikne liggeyel ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama ba sunu jamono liggeyel ma yemu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serign bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al-ulama wal awliya serign touba qadallahu lahu makhtar lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moyto tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nopp ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam
serigne touba qadallahu allah makhtarallahu woko neko lo ci djublu mu neko neexal serigne bi neko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu allah makhtarallahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu allah makhtar lahu dara def ko ko taggu de aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yorente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaahi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu allah makhtar lahu samba lawbe mas lay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bum aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajeey tubab bi melne kuy won darajeey tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gisee gunu waye yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarah bu la gisee du la moy serigne touba qadallahu allah makhtar lahu may sañu dug ci neek mbubam lonku ci xandi yiñ ko daan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiri ko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lu mu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu allah makhtar lahu neena gaay badar yi ma dikkelon bima nekke ci geej gi ngir tital yefeur yi fas yi ñu waron seen tank ya tolne ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu allah makhtar lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu mu won nar yi ne len dama beug ngeen setal ma xabru bo xamne ko massa moy yalla sulé suko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko serigne bi julle ko ñu saf ko ci gelem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak serigne bi waxto tisbar mu amub dir delu ci nga xamne serigne bi agul waye jox na len digal ñom ñu ag bañuy del ci ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj len nuñ def ñu wax ko ko mu ne len bima joge dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demone ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlo ak ñom te duñ am yene ngeen laru ci ñi way serigne touba qadallahu allah makhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye tiwul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu nak ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba noppi mu aksi serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sow du tax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu allah makhtar allah ilayya qadallahu ma lam yakun wala yakunu abadan lil mumkin serigne touba qadallahu allah makhtar allah masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu allah makhtar allah neena kudul man ci digeunte borom xam xam yi jeffe seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summiko ab liggey fa nga wacce ab liggey man nak ci digeunte yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summiko ab liggey bama summiko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ca defal ba mujji mu ne ma ya ma gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mu muy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggéey lama fa don liggéey moy la nga xamné
yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ca defal ba mujji son borom nema lima bind yama ci gënal yama ci gëna jégué joxna la alquran malika ñu quran tam li ko neul serigne touba qadallahu la ma xtar lahu masna tombu ñett tombu tek loxom ju tombu bi fété wétuk nday jor ne yonent baangi ni maangi ni da di reud aw reud mu joge ci tombu bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombu bi ne sunu borom xam leena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fanqul musakkal ma aw yon da di reud aw reud wu joge ci tombu bu jekk bi ba ci tombu bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tag yi na gën lepp ma dadi jaare ci yonenti bi nga jaare ci yonenti bi gën ji mi dif sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñuy wax bur ak yon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobuma ci borom bindi fi nako mbollem wali yi fi doon liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom neko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bimu waxe li da defar tombu yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombu yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombu yu mag wureliko aw reud daldi ne sunu borom neena yaangi ni maangi ni kay ñu bok sama nguur gi bir bok gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgg def ci kërug aduna dana la ko yëgal bu la nexé ma def ko bu la nexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sopp eskay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sopp khayral alamin mune ma ci tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sopp ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënon sopp ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo wara way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne way yi ko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalema ma bindu mune ma mayale nalako maneko mayalema bo don bindu lo bindu ma bindu ko mune ma mayale nalako dadi re ne khalima gi bu len sekk ne sahir si la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal leen ku nek won ma aduna mu ne ko mbacke nu ñuy def da nga leena yafal te sunalo leen serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima leen digal ñu won ma aduna bu ma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw loolu serigne bi jall de ko netali ba ne ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi mané ko lelelumu mune ma xawmako mané ko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la mané ko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé dima tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan sunu borom atté jaam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jaam yi
bis bobu sunu borom dana ma yekati ba kuma massa bin ba kuma massa bin tek massa ñaaru beut mu wax leen yeen sama jami ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kero gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaaru beutam na sunu borom musuma gis nga bind lu mel ni sa jam bi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaaka kero ku tek ci man beut do ko tek beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam lu nu gem dan serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu neena kun gi tax yalla bur mi ngi ci sama tenk serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna wax sante len yalla ñu sante ko mune xam ngeen lutax mané len sante len yalla ñu ne ko dedet mune degen ma am te xamu len ma li tax ngeen am ma moy lune bu wote la ca bokk do nga koy wuyu serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna bind bam sasin li ci jinji li ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sante gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakh yi serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna laaj serigne basiru domam neko sa keur ni jaay ko fa fatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jéggal ko mu ne ko fi ku fi fatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jëfëndiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xalse to res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuru nak sa keur ni jaay gañu na kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax so faato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokke liñ woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom lola sa baye nak daray lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu neena sama touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu neena way dana ma jëbbal mbirëm fekk ma ci mbir ma yabal ko touba ngir bëgg sotal mbir mom ma fekk buma sotale mbir momé ba jublu ci mbiram am til ndoxum touba wala sufas touba jituma ci wa jojé ma fa yabalon defar mbiram te aguma waxi serigne bi ci magalu touba waman yu'azim sa ila allah fa innaha min taqwa alqulub serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal daldi génné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd sukar génné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd warga génné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd café génné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ciép génné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu neena bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fagn la toggé jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu magal bëggal la ko daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jangale di ngi touba di jang di len weur bam am abdir mu ne len sante len yalla ñu sante yalla mu def ko ay yoon taxaw joxagn len ne len mbirum serigne akub talibe la am luma len ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibe bu wi wi ndigal bu bis penc ba daldi cey tek luy tek talene ben lañuy doon lolu di tal ndane lolu di tal lampe yi ci dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dinamo mu ne bu ben takke ya ca des nu muy def ñu ne ko yépp ay takkandoo
mu ne nonu la deme dama bëgg lima leen di digal diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor leen koy digal topi leen goor

Serigne Touba neena sa sunu tudde nit ci sa kanam na nga wax lu baax te rafet li nga xam ci moom te bu tudd mukk ay ayibam ndax yow it am nga ay ayib